Mari, mero yo manli dia ma pari. Raswas deu ma gun sangani chu. Timra putra ilai godi dini chu.